0: malote fo bu ya fe le chi o tina fi fe malote fo ha mai o tina le ni tai ao
1: fine I'm really really good
0: malo malo o hata pe nanga mo la sa tina le ne va ya so ya chi o le tina fi fe ao ia e
1: Yeah.
0: Oh, Carlo, fine. Too long a pione, ole as if to one at deny, too long a pione, alienia, santina, motato. Yeah, I may say for it. Nay,
1: ole, so if woman ola lay, I were valus full of my fa. I, ola utala. Ole, I say, I'm not tato, ole tina, la valle, le potu ole aina.
0: Malila.
1: Ale leile tina e fa pena ona le leile ainga.
0: Malila.
1: Ale le leile leo le tina. Mm. Io se ainga e le mautu.
0: Monila.
1: Io e fa pena foi le va le tina ma le tama o le ainga.
0: Mm.
1: Va wa le o le mea va ai le leile tama o le ainga ta tau tina o ta tu mta fa yo ile.
0: Mm.
1: O le tama o le ainga o le fa nau. Ia ma so se isi o tua o ia e sile no matau ile tua. O wa o ia e o umalapa. Iola o fa sole le neita ya manuia tele la valea sautina to foi ya mai se la usuma
0: fa vitai tele fiele lei ele no malaina ya la una nga malau tau tua ai mai se ele o se te mi mo mole ne o tanto filo i mai ilo le lo sao i lo matu soifua ai fa so foi la ya e telinga fiolongo Lang a wo umo ne ha sa vang a ya. Fafitaitina, fafitai li tail yo lo sao. My lava in a fan out lighty, elama fan out say yo omel natem, elema fayon of angaloina o lua. Momolia to yellow fanga ya to oil tina, vayane fui pa ia, malangye, momolia to lufa, malolitoa, malolfa to toa. Five tay for Mofamodia. Yeah, I'm half a motato, all of up enough for la to know. Yem molia to fatta tail, mum family tail, la chatina fille.
1: Five tay, yaman we a foile. Don't ungolenea.
0: Five tay for soy for him, natami.
1: Soy
0: for ya. Fiele nasa for a fongle to know. A letter numala in a leonangal nitina. Oka. Oka oka e five tay le tua leola, malsoy for ola. Meleta ole, less talk. A lot of action. E le tele fo'i o le afea mai fo'i o le ola fa'atuatua e mese aia tapena ngaluanga le Wesley Methodist Church. E au filifili e lava le tina le nei. E le ma missionale fo'i na tau ave nei e o'o mai le temi le nei. E ai filifili e nei tina e mese e shon to lua. Ia e rest in peace le tama, tama fifiau. Ia e asola. Ia e moli atu. Moli ato lo fangal tina ya fielele. Fama ya famali at foi pa waleta wanto lo soa foi le listen to ina to le ma fena ngalo. Auto ngal wenga o lo fa pena ya ya vi e se al fao a wi longa lon tulanga. Ya fa pena le langona ya te ol tina le. Ya bo moli to lo fanga el mechi. Tina uma sa fa pena no lo tulu toya. Ita mo fanya so se kalesia ma so se me lava. Moli ato lo fanga o fa munyanga. Mole aso sautina mo uto yo e lemafai ona fangaluina uto e ta penpenanga ya a tato puklami yasu tasi emise fui ya o tulanga napi one fui ya lenei ya I tulanga mo mole ato ya lo fanga mo uto umalama e il manatu ya langa leo se emai ya tulanga pe one yai mo mole ato ya le tato utengmi 5 minute leo te ene ya leo te 5 minute tato nu le tula e valu lo fanga mo uto Ola sao nga ol ne o nanga tina five tele tu ta poing mal tu fu tua maso se me lava ta pe ne ina e lo tanga ta fato ba e le ma fai la bona ve se ala tu fu tua o tu fai ve ye pe no ta we fiele le ale le o tu mon wi fu ma tu fa nao O moli ato lo whaanga le tātu puklame polensi on air, coming to you live, wishing all the mothers a great and pleasant Mother's Day 2026. A lo whaanga mo to, mai a te maune yo a moe a lia whanuti, marifatua ya esta, malau whingaluanga polensi a. onia. Netau tu al tatu Wesley Footban. Lea unanga al Wesley Methodist Church at Casey Ridge. Fapea le ta lofa bingo. O moli natu ya joto. Ele ne lava ala leo faipi over tesmaltasi. Until we meet again, God bless and happy Mother's Day. Song goes out to you guys.